Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

piti leba si kabani api ay ganjay nga nyamay bengkuto gelok kayu pa kenyang puda suat petok bunso.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-hoo.